Hey, bongesi Dina. Bongesi kabisa. Kala gana mganet kabisa kulio ni basta. Tu moiku basta, ma basta. Mwana entayo, ni mkolo ngomoto tunoiku basta man. Kungkui. Lakini saet kumagilele na moon I basta isoe. Saet kutinye gimnatet saet. Tinye gimnatet saet. Ogi kutoreto saet. Agonyo ligi kutoreti. Noginye? Pugusita inelinda ko number 2 ang number 5. Netinye 300,000. Pukusi number 2 ang number 5. Number 2 ang number 5. Saita panak tayo koshiko yeng. Amacheke iba roindo na to nabag egas. Amdaya tafsiru ti kietili len tayo koshik taman. Yontukuli teng gige pesa. And pukusi number 2 ang number 5. Ngo weksei, anyo abiri immediately. Star 441 hash. Mtumishi wa mungu buwana yesu asifiwe. Pole, pole. Sikia nena la buwana.

0: Daniel. Daniel. Daniel.
1: Hallo.
0: Jam ngay.
1: Si ya jam ngay.
0: Imñano baba ñew.
1: Ami gëptende.
0: Amune gëptende. Ma
1: dañu.
0: Congratulations ko bi ndé ñu na basi lingi chèque 300,000 in box number 5.
1: Yeah, thank you.
0: Kongwe kabisa. Congratulations.
1: Kongwe.
0: Pongesi. Batitile?
1: Okay.
0: Batitilo.

empetu tabrani ibna faz na tanong ito agi jutu soko empetu tabrani dahil ang gitu kan star 274 hash agi siki empetu tabrani yegi ito sa tay star 274 hash agi nyoro para indah.

Dagi kay sakit pun jaga kabatang sa ite sumag na tanong ba asbuin na ba beto tapani kasarta ni tun kabaras ta ite na tanong ba ko tule na kay tuwajang gilip studio tajaw Prophet Ismail Peter aga International Bible Church kabata Royal Television ang crusade na bawa pito shek ang manan na giya ang silibuit Green Stadium ang Bomet County kung ite kaya tarik itip tamara etap sit kanyini ako yi tarik itip tamak sumagara etap sit kanyini ako tau ge ang gaya sayit sumag o mutu jemnyan dos ag chetinda ay kay mutu ge chater ter aso kabite konyor kasabit kubun na yayindet mungu ang goberura kiyoba yojobaksi obwa Tajak Prophet Ismail Peter ag International Bible Church kubata Royal Television ang crusade na babitu shakang mana nagiyay ang Silibuit Green Stadium ang Bomet County kung ete tarigitip tamaray tapsit kanyini ako yi tarigitip tam sumagaray tapsit kanyini ako tauge ang gesayit sumuk o mutu jamyandos ag tindakay mutige chaterter asago bite ko nyoro kasabit kubun ya indet mungu ingo beruro akyo ba yojobaksi awa Tos itinya kai muitet na babortani goimen engasartana goi ago ko i kwarimeti ki borojet rotno shek sugaru ke ki baba magungyate ruetap karatik asma loliot ke magsigishe suete ke bandos kelek prosteta agalak dr tanu ko che krijate ne gi go nyabi ke chajange agi go nyor walute ke Ruteji inendati enge patnas litain fort floor room 42 pimani agonyai perci dr tanui eng number 0725-389-991 agalak dr tanu ko chep kri jote nagi go nyabik chajang agi go nyur walute rute jinen dati eng partners litain fourth floor room 42 pimani agonyai pirchi dr tanui eng 0725-389-991 To si tinaga mutiat na babotani goy min engkasarta na goy ago giri tiyaminya ago to miger walet ko ikwari meti loliot asmar wetap karatik sugaru mugungyot chumagsigishe candidiasis prostate sueta kalak kejang matita imge Dr. Tawid ko chip kerjot na naat engkonyoy sit niki konyoy sa kinyisi kejang ago gikoy research ago tinye chamchinit konyoy so inadate ko membayad na bo Apple Society of Kenya ruteji englitein opposite kerjo stage chepko sa hotel upstairs jumapili ago kasi tamud pimani agonyai perkisi metang namba 0703-556-898 0703-556-898 tos itinya gai mutiat na babortani goi min engkasatana goi ago giri tiaminya walet ko ikwari metim imroide loliot asma ruwaya topkaratik sugaruk mugungjot chamagsigishe candidiasis prostate suweta galakke jang Matita imge, Dr. Tawid ko chief kerjot na naat ko ing konyoisit nagi konyoisa kenyishek chajang ago gigayay research ago tinye chamjinet konyoisa inadati ko membayat ng Apple Society of Kenya ruteji ing litain opposite kerjo stage chepko sa hotel upstairs jumapili ago egasita mood pimani ago nyoy perchisi metang namba 0703-556-898 0703-556-898 Kitab kalian jatuh ku kabar setahu tiga-tiga yang kolep studio makwa karunit namanya

ay jita ko lañu nagere gi tege la sai te lok day o jeke tan lok sa tan tan ma jisu bita ta isusi en na tan ne ba panganga reloaded ngale go chon tan ma chiki tege la sante sana agale thank you so much en jita ga tugul na tan ne ge changia na ngala te bu tik tugul amon ngala ga wa lisa ya go na tan lakini matito kwangwan ga si ko ra ge tinya ngale ki mu tugul ge bagenge so kimi tem tugul pa moja kabisa kesho pia ni siku ingine kinyo kengalo letu kulika besa ale jingi tiyo matito kaina yungu webster gwarina kwa mache gitu kini onten thank you and thank you and thank you so much kungu imisi kungu ineo mache gwaburu njeo bago ribe ni kabesa kwa tukwa iti kietu yen en kasarta agipetu takako kenya en nato na bagoron en getisi yetu nato na batachi fem in fact kako iti petu nato na munda tayare kake jut petu nato na gen nato na kengalo ale en so na trabatar kita manak so gol melo itu cita ga tugul kita siet kana tan ba ta chifam to get up call engine suzi ga ne wetu nguni tan na tan ba panganga reloaded so apana cheza mbali melo itu ga besa meto ta chifam to get up call engine.